0: ang next song po namin, ito po ay galing sa Burugudoy Stones to Gudunstoy. Ang title po nito ay Please Don't Touch My Birdie.
1: Yes!
2: Thank you.

pilit ko mang ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ang puso mong biglang lumis.